0: farandazwa na radi dorheja yo ngisu ya banya ne radi shi kai gi tsida yo ri landa re ayo gi dorheja yo tsida ro landa re singa na nga yema shi ni we no ye go yo do gi ore radi so gari ma jene ne ya miri radi ni andi ore gurma tsida ya miri sini ne ni andi ore na salar ya miri ni andi singa na nga yema shi ame gira yenya na miri sanga ye ro ni yo ne gira na ga jo bi yo ni we radi se ra ni la ni no jo ma ende lao Nijara rari vima edelo, sinurare na nguruwa maranda uya. Etivara nga ininga siyararo aldumanya ajwe, wanyo jimeremere na nguruwa maranda uya maedelo. Kure nyosi vima, nijara yore na nguruwa maranda uya. Kure nyosi vima, nijara, kure sunuru bisensa yu. Tawa la nager baribara, nusedewe ni lando nesarada ade, nedu mwari nyo vrimadu mwini, amujala kwa nyo vrimadu mwini, nedu mwari nara kawe mere neimu, jagara yodo konyo baribara. Nijo ina adilari wala, Oru enye yanda lo no iyo, kore mbaba la yo lo murunge, le java yo lori robera yo yo nabari gore gure duga maja, yo lori andago marandago, na iji siara ni robera yo, na wadi na mbaba lo murunge, unya ira le no iyo ga mugire honor bari bara, kore nyera na karala no iyo sibara nga iya, enjiri sanga iya yo, nini nga nga nga iya na siyo, hige le robera yo, ya na maendele awe yo nijara, kaya gira ge yo ga nyangai, amuere di sara nga rima nga iya yo, gira na ga jomundo iyo, amara le me na anjenya, Ya ara ni maye wero yo ndara sibu yuru nendo ni ngwa bari ndara ngi nja na nga yo na se ko no se ma nendo na mo no ngai aje ngi sha we na injo na wala ni se ni mo ni la se ni na yuwa na sona re muria yuwa na sona re marira ha ya ne ro na na muria maranda ya ke ni ro na muria maranda ya ho re saro mo no bo ido ba do ara ga bari ara ga do yo sona re marira ore si yo na mama ni ga do ma gina ra marare sa ra na di ni nga ina ro yo sigar ya ne su ja na da sa ya se ni yo le na muria Nini njia nanga ya nasi, hamuge gire rebirani. Kumbu nara wangu kumarala marandawa. Nia wendo zinabo, unia radesi ya ujigi ngu mingaina, ambali nige vayu nasi ya. Nagira maji, wendo hana la marandawa. Wendo hana lori lori hii, amara si ina zangaji urube ni gani sino, kakara ina desi ya inara. Nini njia nanga ya nasi, asiva na nuwe leo, kura wengo lori ya dimagini. Nari siva uwewe avoli mlama ya nesee, ya namu niwa baranai. Nini njia nanga ya nasi, arisiva avoli leo. Amuro ndi lama ya nebo na gura ye avagi ni divai na sia hiru ni lari yola avaga ndi ngai na mu sisi ro gura ya bai na sia ni nja na anga ya na sia vaga mavaga na jiro na ra ye wesi nya tera ye ni lam ye nebo na de ndi ama sia na ngi ya ndi na dawa ore ndi ni tamba ya ni ji ni ji ndi wa maranda za ai ra cha anga ya na sia bo mu gura ndi ya ore disenda ndi ya ro na ngi wa maranda ya ada na di mba sidam sa ndi ma na ngi ngi cha na ra sira yo ya ngai Nigi njwa nangai ya mashole, kila zolari ya kona rumo, ndu mwana ribinga lariko, ya hivi mwasola mpwagi, nigi njwa nangai ya mashole, nungu mwasabu kwenye na, nye ndu mwabana ilagole, nigi njwa nangai ya mashole, nini ambayo suhivi, jiseri enye kesavo, agira nadege mechenja rani ya mwena adyevene, umwera bolonja rani chumulini, umugibu mwusu ya gejo ya ngaina, ya agira adyevi tali ya mwena adyevene, ya gara ina agyevero yoyo njara suhi, najara da ashole sere weni lang, denebe ndi ya mas Anyo sindai ole, anyo ndi na maji na sem. Ido ni maisha la mimi alonge yuriwa la shola dama. Kaja ya asho ole, na wuro dibo, yuriwa mruwe na maranda wa manyo. Na wana nyangu ndomo na, kaja asho ole sira wa milan. Yara maji na ndai angai ni sindai angai yendiri. Aje ni aisi ya dorwa na mruwa maranda wa. Tara yiro manero sindai ngoro dibo. Na fresh ya la maji na sem. Na grosh ya bene, kulingano wenyara na nyodi ya mruwa. Kaja asho ole, grosh ndeni ole. Ya namuru wa maradagwa rara gini ya ulo suna enyuara sabo. Maja asho lo sere gani lang. Genebe ndi ya masi ya. Asho le mingajane rugu
1: wari. Mama dibeti maradagwa. Asho le mtangara kalora choti le muruwa na juu sida na muruwa katukul meningo kule kai. Era madhara ya kira matisha ya sida na mbapo wakini meningo kule. Enkai na kinjorda na she. Tangara kina na siri mbo wakini era madhara. Ashe. Kaja maksi ni njwa mama dibu ta maradagwa.
2: Ito bro le mama dibu wa rajuti le muruwa pongezi sana. Na mama dibu aki ya mungu. Ekipu nwanga wende masi maradienda.
1: Ito inyu wapi?
2: Ya.
1: Mama dibo?
2: Yes.
1: Ito inyu tuki ishelewa?
2: Siku maja tu tuenda marandawe.
1: Ya. Tene?
2: Ye.
1: Ime analagwa doi?
2: Ado mnyaga duwe renewe ishu tu.
1: Uwe kakalagwa mara.
2: Mwa pakait? Pakai nalagwa te iyo.
1: Magadi?
2: Milbaya de magata.
1: Kaya ingon nari?
2: Kajure niwe ngrono upoti ya shuma iyo leo. Kimurudu kishwadudu yora mani. Kishwadudu yora mani yoneto wakamu.
1: Kina na ina ajuma kukere neke men?
2: Yola aje meneleke men. Kani wabangu nostra subukundi.
1: Kijudu mere neke men. Niki ngorongosho ina nolo nyare. Niki shukinye siya
2: ijuma zato. Niki wangana rinde enti niki wangake kaga maranyumi geni skuli.
1: Wangana rinde enti niki.
2: Kana meneja.
1: Kaja maksi niki njo?
2: 81%.
1: 81%.
2: Very good.
1: Ashole njo yoko ratuti lemurua.
2: Oratuti lemurua.

0: ye Nelson Motiek neje engereng ay olmari we
1: yongo manika
0: na kana chozo le moti bon
1: ay kana chole
0: ki yoro na gel record
1: ya
0: radika joba inabo
1: eh engereng na banji
0: engereng na banji kanjo kan azol tongan
1: yes
0: ke grade ya maridi atin kaka nyamai
1: kabisa
0: njo yoko ratuti le muru eno kanyona lo dogo ya temuru apok na bane ditu shoki yoko na sima safari kwa mo Airtel le lo gile gile sms ndiru nyangara na jumai antera wake arena bo are are are 21222 ure Facebook fanpage mayan FM 100.7 njo yoko ratuti le muru kanyona lo dogo ya temuru apok na bane niti
1: ratuti le muru
2: wara cheki le mruwa kia krafailo le soyote mruwa gini kenu urumisuti hiyo gungirkani maa ki ina hapo ambadogoya jiro mruwa le shuru mbreshi mjero grana mwemu ndino ya ponesi kwa mwende na mga mwere le show kia rna lemi sindika lehe lezina lehe na matame urumisuti hiyo le bongu mwere ome grana mbiya mara bujana rishara grana lehe sirka ni marigri jeno kwa mbiya grana loka sabi yombo ndino amukra ina maangabe ina mwende usarnebo na rengene na rusedi rengene na barabara yenge ndenda sigra rengene mo yenge na nengo rechenebo ko nige dragno barabara mir na gini na nengo bonne la barabara na nengo agur katikuru nasi dagi ni arpe kal maram na bokara ole ni ni la na mo semmo ro bayi ni ni le mo ndele ya mo sibona le ni le ni sirka ya nam rengene bo ala ni angali kunere tikira manabi so na ga banda na nengo ya mo ndele ni na ma ro so ni dai ole ni ni la na mo ni sam niyala la barbara bara ni ma de ngana le ni so ni barbara go le mer ga na bala so ni shonga ku ni ma na ni ma ndo mo le wa ni ni la ma ni sa ni ko ni de ni la so ni ngana ku ni ma ro mo ni ni o ma ra ba je le wi a ni ni la na ma ni sa ni niyala la na le ni de na le ni se ka ni na na so ni la ga ni de ni go la so mo de ni bo la ni de ni ni la ra sa o ki de la ye ni di bu a go na le ni le ni de ni de na ma ti dengere ra nyomala nyomruwa ra ngara gina leng ngara ne mere na muwa na gana ra na leng ne bunni na leng a wara gi silange de na muwa ke ne bena leng bunni ni de le sogwa ye le na leng na wo pasia ye le na leng ne ne leng ne ne ngana sa ye le na tri gudi se dengere e gra ga gi ngara gina muwa na gana ra na leng ne bunni se ga gi ngara na na ri gi ke gi shura na ri saba wa ni ne ne la na ma na san de ni ma sa re de bo wa ni ne la ma na san Kuhimini ni laina mwenye kwenye mwereka mbalasi mbalasi wa ndadunga ni kuni mwaka mwanaari ya mwenye nji ya mwishiri wala mwenye ni laina mwenye kwenye kena reshara mabana mwenye ndepiti nga uduka iwe merabe gorgi nila sogari ni andili nja nanga marolo show nila jayi na rompoka merabe giwe le shikari kesi na mirena lewe mwenye msini na bai mwenye nji nina raipara wala mwenye ni laina mwenye kwenye kena genya ore ne gaira ke di ni ngende ja ke jarra ne ne rena le ni ne re chora para ko le murwa yo ne di na le ngen no lor ke ti amana ngen ne me su di ya na ma to le ga ite le ngara tangare ngen le ngala ru ni ge ti na la gali la ba e ne ga na le ni te murwa yo ne ga na fale ni na ba ge di na le ni te murwa yo ne ga na ma u sa le ta ne na le ni ne re chora le para ko mo di re na le ni re ga na na le ni para ite murwa yo ne ga na tangania ko sa ko ko sen jo na ra ba je ne we ene rabara gendo muneni gwasale de muriya gine tena tuni gine na lengo masale le shorele da ya bagu mausha larke de manangene muwele sudi anda segra lengo re sona lengo dangara gula ru ni gine tena walgal wala ni ni ni laiga la gine dangara sayero mun ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni porque yo de la bomba de la raya tengo un desambre de la bomba de la raya de mi yankar na Rafael Soy la yuya yanda mona mayana
0: Rafael Soy e muro me suti to loitai ne jo sene namro gato ta ke shere to shege se barbara bara Rafael Soy e tuwa e kata gira ne jo re la barbara na do la gira gira da ko nyamali sabo ko lina ke du na ne ngora jo kai sadde go ni
1: pe yes yes
0: e ko no barbara
1: se sai dia do barbara ko
0: or me suti
1: loitai
0: yes
1: jo buri le ngora suti le muruwe pongesi sana kai shona no impointi na 75%
0: 75% Rafael Soy Iti emuru orme suti eto loita Nchoo yoko aratuti lemuru eno kanyo Nalo ito doko ya temuru apok na baniniti Washoki yoko na simu safari kwa mo Airtel Elo kile kule SMS ndiru nyankara na jomai Nera waki are na bo are are are 21222 Ware Facebook fanpage Mayan FM 100.7 Kengama niki grasi ya jomeki njoo yena na apok na mita grai Niki yola ajo kendele ya naga tolubo To 40 to 40 Ito mito siyo aratuti lemuru watanka Kenya Eno long eduo tata Ndugu yangu nita doru bungele kiharu
1: rubungele ki haro
0: ndimde
1: dede nyoro
0: ke gra dere shata na golo len
1: nimbaya
0: tete
1: jogi nimbaya ndu yango nimbaya
0: ke tumu dere shata na golo len na mete jogi amado ndinde nyoro
1: yes
0: ne yulu ya pa ya longa ki duo olni ngolenye when you rather na nyora ninche
1: ora isule mruto tete jogi dimoro ki ya longa
0: ai ni
1: eh
0: nani nyobugwa lo sa jone ti aba
1: eh
0: ha
1: tete jogi What is I?
0: Sahi.
1: Helland in the Nyoro. We get on 18 or 9 meter grey.
0: Yes.
1: I did you do the Nyoro? Shirt and in the Nyoro. Is it you? I did you launch and jammer?
0: Yes.
1: When do I ride? Yes. Not just it and do I ride a sweet? Pay some lobe with
0: some lobe.
1: Yes. Lord, I hide you. Let me lie you wacky.
0: Let me you wacky.
1: Nature, not just it. No longer on a castle.
0: Ah,
1: so ya rosu ganyal nganage jitu kara project wa Rais William Ruto
0: oi
1: jitu wa Rais William Ruto kara raga murun
0: ni nyagara raga murun
1: ni nyana marine manyiketa maitase banua se shote nebo wa serikali wa Rais William Ruto amu inyala nganana kabala la regili yake likiharu ni nyala rage nyaibogan bai na bajitu mai boroi
0: nanu
1: kapa ya grogno ngutingungur no lori kala Rais
0: Nejanda nga mungiro hake
1: na nejo kaka suganyira na ndo ngana tayari debal ndo ngana ka inyalisi ya mujito kara project wa Rais William Ruto
0: ijito kara project
1: nejo gini kiyolo daje baya amu miye na robe akere ore ake ngone raja
0: na bana jiketi kati
1: akere ore neti ndo ngani otasa analysis mayila na ga ino so de wiji
0: na tanango
1: nejo mera mbai ngeju
0: tiabo na si tiabo ri yongolong
1: Wale bogro kini asira rasai na rasi rush.
0: Endogo na asira na
1: kaka. Ndio ndogo na rasa ni ndogo na ji history repeat itself.
0: Yani kigileta enkati nike won.
1: Nejo? Mendindi nyoro itaro. Wale 1992.
0: Ehe.
1: Na rayo ba? Mwai Kibaki.
0: Mwai Kibaki.
1: Ni lonje njama na pio ling na jini DP.
0: DP Democratic Party.
1: Na uri na DP wale ngufu wa na noro ina saga pe lonje Kibaki te Mount Kenya ni riwe na ngufu na noro sa DCP.
0: Tenakata?
1: Yes.
0: Ehe.
1: Nejo ni rayo ba longa noji Matiba.
0: Matiba Kenneth.
1: Nejo Matiba kairashi sana ni ngurua rais.
0: Ehe.
1: Neji wala muke kei munya kan kutu ninyi. Sawa wale tina kata nenyamal nagari dikore orais Moi ena saye na nyamali dikore orais William Ruto in fact enigiliwa tungana kwa bobo wethare Moi ena loli kinyanjui nejezi ya kwa yu Moi nakata let's pack and go ama yiko nanya ama yiturukuru benia
0: la
1: sabari amu kita yutu yuro lorika nejo kaka wale imu na shama na kebeja ke Matiba kaitashi nejo ni Moi basi neneta enewe game
0: siyasa kino temperish
1: nejo nisho liyaka biolo Matiba Amerika nita unimpesa ya serikali nisponza ilungana ya ngalifu wata ngaburua ta airport nisho bitongalani na igiro Matiba for president aju Matiba itashi
0: metile kai
1: nejo lebe shugunye neji ngangangangop urebe ilo imurugua ya tenalo ndepado serikali ya tepaka ilungana ya ngalifu wata lagi neme yolo ninyo Matiba neme nyala kata niakaronda nye jitu kakere kaja
0: Aimu. Ure ukura kira gara.
1: Neji. Ne orukura Mount Kenya. Ninjo wa kebaki ya mutu duwa alo Mount Kenya na kera mkufu. Ne imu Moi.
0: Kinu shi. Ataponga njura wala ikasala.
1: Neji. Ure tofauti ya pia Matiba ondindi nyoro sai.
0: Yes.
1: Meyolo na wama ninja Matiba. Kewe ya yolo bahada ya jose lakali ruhi na gara itumia nanu. Baya mashuka ke. Aikisha ajetashu. Ure sai ndindi nyoro. Ejilo lukana lisi ya soreta. Keyolo.
0: Na akure central ejipe oro.
1: Yes.
0: Ane anarasake 1992.

kabisa tetu yang kakenya ama INFM aruligeduo subuhi ormalimui le county ya Narok utajoki oji David Kipino Nkalo utajoki ya regular record ya dunia igerumbu kui 20 mbugu itikitamu telari ya gele 2026 eronjitu wa ifimi walari netambua dunia ajo olungani onyoketa neki rais yu waka ajoki pongezi aruligeduo subuhi ajo yore linino netu limugi ajo wore te county ya Narok negana nyumithi rwe linino olaba liyoudo nelo mpaka January enchanda sabuku Ure nonga unti nianga la ikipi ya Osamburu nitejoki e wiki ya are ashe wiki ya uni olava le tomon ninyo ushia njanangopu. Ura kesi roka unti ni eka jiado. Aka jiado rapo wakine lu mbaka taitataveta tidie mbaka ninyo nchote makueni mbaka nanga Nairobi nitejoki. Ura baiki ndarikini baiki e wiki ya uni ashe wiki ya uni olava le tomon na ya guru ushia njanangopu. Ayo la joki yoro para kuwele nganchano re saa ike jira genjo de uluru mito kidae mage mito kidae lokolo mene jodi endo geluru asha. Ati agara yoro kani jo lashine jimi ndo kia ema genchano le ngenjo de enchane luru asha mkai dizi mankare de asha. Nele sini nyeri giji wote ja aipangwa nemeti aji. Ngolo ngi 55 na homori giji alai maintain nela itasenga nela atote nana jwa munyoro ni yaku ninyebo nulu nganak a baiki nebo nulu nganak a paran nebo nulu inosaki nejwa naipangwa na ato nduki nara yulu one ata yulu nduki naipaldo ngana leke nyatiri kure ena serikali sahi number two ayamu wa si wana amana nuporta asendu kisabu kuleng agara ichangia na serikali mireju ngulurika nanura aruindu ya sorkasi sabu kulenga agisha jeta iya na serikali ya munya leta na alto ngana ni yaku amana nuinya lalto ngana nanwe njo matara yu rais William Ruto nejo kaitosha baitasha ako rais lilo ufele Kenya pararo rais William Ruto nejo ure rasi ya mwire jabaka ngasala naenda uko Amerikani kidogo alafu nirudi ure bianga sala Amerikani yetungwa yilo kilikuwa yetejo kaitasha ta kake yetejo sire nerumili kaitungani utejuki ninye umwa raita nan utejuki ninye ora ngufu baishinda utejuki ninye yulu ngale Kenya kuliko na nejo na gara tayari pasu amu ore lengkwang na anabagi pekele walungani wapi nyumbani

0: Yes.
1: Nishama it aboluma se vaisho.
0: Mhm.
1: Nyana agwana nanyo. Ya nyoro ba yengiroga na baba ile no.
0: Kabisa.
1: Ya nyeta engito moruo ana ngutunyi na jijoro ilanka ile mara no rejeneja. Oro ilanka yoro jeneja. Na na jijoro ilanka ile jabo long. Ejoro ilanka ile jiro ra pare ngiro noto. Mhm. Ne rire ne bankai. Na ta abo gogoro ninyana ngara ginyo. Ororei lejo na ngai ni nyenyo
0: ulororei
1: na kwa ngai yue gralimu
0: kabisa
1: da be bulu biblia na ngai grega da
0: alimu
1: nye graliki to ni ngono singala ngai to ni singia ngai da na kenya be gima ya na ngai yole ore de garalo lo pogo no si
0: yes
1: lo borundo yugo ne migiro mai kara
0: akata
1: ore den rewi ne menake ni to yugo
0: ah ah
1: ah ah walta sabo yigiro
0: e da sar po kinki tok
1: na ni nyento yoi
0: kabisa
1: na baga benjanyo
0: enkanyet
2: Yeu ni rume ngariano na dede olde refani aragio ngarin sabugin ana excavators a heavy machine operator. Tijinga Jordan Driving School and Jordan Modern Machinery Training Institute na titi abori Jordan College of Technology Thika. Noto ngariano na ishiam. Ere waro ngarin kutete a saloon cars, vans, irbasi, ilorin, nirogisi akuke ya ngarin sabugin ana excavator a uloshi tractor lenkaina, forklift, odumunyeki lolan, motograder, roller Uitunyegyor barebara Bakho okulie kumoga Ure tena sugul Na yata ingari ngejuko Ekuno olongi na ite nganishoregim Irugo si NTSA Urkeredile nyele nkesomam Na itum si engetengena e maintenance ngarim Ure si tenete Jordan Modern Machinery Training Institute Na ekincho yenkesoma Tebei na lelege Tosho kiyoke si mutata Te 0707-595-676 Aragebe kisugul lang Nati Jordan Towers Elimu Center Tevika Town Eluito dukwea intake olabali yo udo Jordan Driving School The number one driving school in Kenya

0: Kiolong ejumamosi sarumnare enkakenya omesa shosong wan enkakenya ibuirare antena nai
1: Maya FM
2: kabisa na jadi mbara kuna sayo la inimwani nena dende kujode sikiza tinu
3: kabisa
2: yes kaya nko peru sikiza tinu
3: shumongo uru sikiza tinu
2: yes
3: ila hiri wo ururi yeshuri urkiliwe meshumo 23
2: yes
3: 175
2: yibai
3: kwa nibi nkweneja na ila hiri msikiza tinu
2: yes
3: rolo ushina simu ni menguru ene uru lunguna do simu eneru sikiza tinu
2: yes
3: eneru singolio ashorori
2: yes
3: waitishi ni mikiguro gino
2: yibai
3: kabisa
2: kabisa kina nakabudu kwa ekunda nijo la inimwani ulisi yankati usida yuling na nchere
3: yes
2: telo sida rakola inu mwini meta esada ndodo ajo mepiyo signal kidogo
3: yes
2: nimi yara waswasi
3: kita
2: endo na juma migration
3: kabisa
2: wendo na lumosu bati yani kendo rara
3: kendo rita
2: kika yudu ya machine yang
3: yes
2: tewewe shineti
3: aya ngayi
2: sana sana kwenye kajiado
3: kabisa
2: ushine sumba yu wole
3: gira
2: adumu
3: aya ngayi
2: aya iweji ngore na kisi chana yudu yegi nele kikunjia kuna lau yeyo kidogo
3: ndugu
2: ya Tommy York ma nyago nini ngai kidogo mimi yule ngange nimilalamika mbasi dai kwanza tini
3: kabisa
2: mimi kama yego jidara na
3: mitoki
2: mitoki
3: ready mean
2: yani mitoki mean yani debug na shida once and
3: for all
2: yani debug na
3: kabisa
2: naranja dai bilo ningoja la uyo kidogo
3: yes
2: ajo na sina no tayo la ajo egendo seta
3: kabisa
2: ngiri
3: ras mitambo kidogo kidogo hivi
2: na ayweji ningoro nyero na je permanent solution yani aru na do wala no lenga bibi
3: me nlingi gura
2: na
3: onelenga bibi
2: nlenga bibi
3: kabisa
2: na ustaye ni ligi na mapema
3: yes
2: bila ni moja ni moja kile kira kidogo me ngi menda bi
3: e
2: ngi kira kidogo
3: eh
2: nlo be ngi kira ta yula jo amur shanga je serta la solo ni morale
3: eh
2: ndo munye nderi aje na sna nu
3: kabisa
2: eh ejemi na nge masai eme ngaja sai ba na jona kira jo ngaso ngan ko yola ni ngoni te jo ngono olande bo waro ko ligi amati ne
4: ba jara lo
5: Hello.
2: Yes.
5: Alahe.
2: Oye.
5: Hola.
2: Sobo

0: Eva era yari yang kai kabisa sholeng iron tani.
1: Yes.
0: Kira bolo bala nungu kira dajo ngwa sungwa kore. Jola inu ngundi nungu watakane bo waro kuni. Na hali kidi ya mati nebo.
1: Maye nilo.
2: Ola she.
0: Uwe.
2: Uwe ulenga ndawena nyoro.
0: Soba diyo lente ekwe lai.
2: Erora kia mure mbora laini.
1: Aranga mwa.
2: Manda funa hapa su radio mure dorore. Raga sa dene kato munya sa dene kiliga nga jia she. Kedara mazare wongwan po wongwan daibu gira dengire sheni.
1: Ashe.
2: Anol tafurko kita longa jejene ti.
1: Iii.
2: Narok samburu kajia dal kiti ambarinko na joko wongwan po wongwan na yoke ndan dama sa dena magiana na tiem birisang kai na iwo jenal masa janda funda su radio mure dorore.
0: Ashe oleng.
2: Ashe oleng.
0: Thank you. Ander siap mungkin kuti ya kuti ya kuti
1: kan? Very simple.
0: Ya ni
1: arak arak.
0: Nee time lelaga dongani. No way.
1: Hello Mayen.
3: Hello Saragwani.
0: Oye.
3: Suba.
0: Subo oleng.
3: Hello Gengarang.
1: Aranga mo.
3: Ongwan das ongwan. Ayu yang pernah lemah tu bagin. Bagin apa ye? Ayu kalau mama jadi senun. Na yuwa ngara inne. Na yalla. Andai dengire sen.
1: Ah, shuling.
3: Na la ni sele na baso.
0: Ah, sena ling.
3: Aya.
0: Thank you.
1: Mayenelo.
4: Ala sele ngire.
0: Uwe eroi.
4: So ba erogi.
0: So boling.
4: Nani mi ehi?
1: Eu.
4: So ba.
1: Iba.
4: Kede anerobi.
1: Si de nerobi. Kinoro rang koloni njanga yana shi.
4: Ese ba. Ai, kuma yana rafio migare nyamali. Kinterara na rabo le ngolonga mu yuna yoy ngija beraga ja dobi. Irafi jana ipi. Gira na rayi ni usho ngolong.
1: Yes.
4: Ade na kolon na ri jamari nda soma. Amari pozala na kauma. Or mire shi po wenda longara. Tomo no kenye. Ee. Kiri no mesmo ala beresha. Ola yo la ini na do jirme ko liye bo do bo ni sugulu ni dan kona ri.
1: Ee.
4: Ande ten ki fashioni.
1: Ee.
4: Ajo bo kimiria maria ta pa sa manne.
1: Ah shuli.
4: Arbalo sina la ga.
0: Ah shi. Ka bi sa shina jirun bare una sa ji. Ne wa du gila radio.
1: Na
0: do imisa.
1: Ama
0: nya ba jono lenda sirwa.
1: Ame potia.
0: Kai jaima.
1: Tu shugunye.
0: Tu shugunye do nyari anno mama Mike. Taranka uti di.
1: Yes.
0: Mayolo. Marenge sesen.
1: Ei minna.
0: Kore.
1: Tafadhali murudi.
0: Dosia tonge wanjani.
1: Endo shugunye.
0: Iko wapi ya watu? Kai re ma kulonga na.
1: Yale gele. Iko nyinyi murudi tafadhali. Kore
0: gele shugunye gele. Ana rupasa yele ngoya.
1: Eh?
0: Tidi de kile goris tidi.
1: Yes.
0: Imina kene boyi.
1: Piu.
0: Ana dara yenda.
1: Eru ke ara dai?
0: Magenye iyo. Baba Jeshua.
1: Murudi. Jamani.
0: Ajo na asana no.
1: Kabisa.
0: Ndio shugunye nyaka kabisa.
1: Yes.
0: Manya ngiri nyari airo ngiri nyaka ja.
1: Airo ngiri shuru salamu.
0: Airo ngiri shuru salamu ake. Nanga ya pole pole.
1: Yes.
0: Ne ngere sa saroma ke senti di. Mom lole yenti de wete. Itu ge ajo.
1: Yes.
0: Ajo na asana no.
1: Kabisa.
0: Kanga do musiambo le yen yes. Nanga ile ka do lumina. Ulanga do yele samiri. Opio.
1: Wamepotea? Murudi. Mirikeli ya nyanyi
0: yes. Huko. Lo murunga. Baadhi ya murunga kwa alata sadi murunga. Era murunga la baina ja.
1: Ongwan.
0: Wewe donya mkuu sa murunga. Ngora ya la rasat.
1: Yes. Tiagi ingiro la shingo rudi
0: ndio hicho fadhali. Bila ndio la brala.
1: Yes.
0: Na kinya la maende na shingo boka hiyo. Sa unaka la kinene kaneko.
1: Eni kaza kaji kuna hiyo.
0: Kaya kaji na yama na.
1: Iminna.
0: Tinu sa la brala nelio.
1: Elio. Tu shugunya ngaro?
0: Kola ba irin poge. Lo kandika tidi, tembergo. Lo lo kumari tidi. Tanda segra. Yuko api ya watu? Kai daima. Kai zigara.
1: Mkuje mkuje.
0: Ndi agi saye, asai sai, lo bi tatumanga.
1: Wakuje.
0: Teki kuyan. Si wa menda wapi? Mayeli na homaida.
1: Hai.
0: Renye lega ishi kwa raye odende weji.
1: Wapi hapo?
0: Irin bailtisa. Yes.
1: Ata ya mepotea.
0: Hei minasa nini?
1: Anaya ralanga ilo Tanzania.
0: Mayuri, lelewa ling.
1: Hidi ya ibirishu.
0: Bison kashuta.
1: Mwambia Rudi.
0: Yes. Hajuna. Kaya ireisho mwana.
1: He?
0: Unu walirafa ila mwanya nilewisi nila maili tisa tini weji.
1: Yes.
0: Wameenda.
1: Mnapotea?
0: Wameenda wapi?
1: Ochendi kupotea.

0: Oramati
1: Eremayam
0: Kiderita Niki Magemba Naibita Yokiro Losho Ibuitare Olashe Lengiteng Simel Olesendero
1: Olesendero Olesendero Olesendero
2: Kabisa kabisa maite bana ari anakibana nikijwa line ngoni
3: mwanle
2: kanyo arato monara ke kawore na ejanija mister ni ndio anakibana na inikijwa line ngoni
3: yes
2: kama atoi kangana na lepe ngwa ndoiguo ramurutwa
3: kabisa
2: ni jona ama anala goldu ngwa ramu jina lorai kumuko goldu ngwa lungoret
3: yes
2: ni asanyo ni asanyo maya nalo yes
4: awaje
2: we
4: subo ne
2: suba bi
4: parme ke
3: eo
4: kagwanya
3: igo
4: Aroningwa ngigwana.
3: Yes.
4: Prezar na ibo vyangu ni woi na na yu ndo iwo. Na ure na ire andasar na ina ure duona yoro ngani faze ya na parahivu yeti uno kudungure.
3: Yes.
4: Pre mwarege zao.
3: Nihe.
4: Na ni mye ni faze isho ribuwe ndo kina remarwa yene nusikara na adwe ya rani iro lalasar. Na ure na yana iko jii ure goshi vipala jo. Edu murmuru na yengro na jine jiji genyo senda gito
3: yes
4: na rene haluvo ine yu loni nyo ronganyo yu lajira na igaragine la ronganyo na ni nyala asumu meze ngwerezo osi doro sana na yeji benda resa ba ee ino osi doro ngwerezo sana ajo nyago benda nyegwending
3: yes
4: amuke haluvo isi nyenewe yu lajira na lo ure senda gito na ni nyana isoji na ni nyana isenda amara vosho
2: ehe
4: na wara ga sai hanu ne ne do san kaya jalan ba jan ba kiso
2: amme
4: ya la de ni na na jani
2: mhm
4: ne ge ro ro sho ro nya shu gore ne u di ro ne u di ngara giri
2: yes
4: ore duo ne na ya gara na ma shu ro ma gara na yi ore na yi or pa yi ne ne ra nya ngara yi ne ne yo ro kwa ge yi ne ya
2: mhm
4: e ge yo ngara nya na ge yo ro lo ma na u
2: yes
4: ne yo la la re ro ni re ri ku lo yo la de ore la ro nya ni na yo ni ai na gere ri ku le
2: mhm
4: ore tega ni dollar ba yeli na ni joge duara ni joge go amore la ro nyo nyo na ni nira se ndo na mena ite ni go fea kidogo ni go shinkishu ara hinef
2: ehe
4: na ne ke ba ga yo ma yo ni ishi
2: yes
4: ka ore de dollar ide es ni dollar de ji jeu e ke na yanda yo ni nege ne ri nyo
2: ehe
4: ege
2: ke ere za
4: ege ere za
2: mhm
4: Bada ni bele ndo iwe ngare ni kwasea na ini bela jike mirra kwa kibaro lini na rozi.
2: Yes.
4: Na age nyoflora ngani.
2: Mm-hmm.
4: Ya ure na iwe ama yira lasha mwala Ferozio Francis na ure na iwe ndo iwe na ure na yede ambasar na ure do na iwe olo ifade anna para hizi edi uno ure.
2: Mm-hmm.
4: Minya na ifade edi ambasar amu minya na ala yinyo dungure.
2: Ama amurejo na jikul tayo marejo na ake kwa unge lero ngani. I should be your large and your large number. Hello?
4: Hello?
2: I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here.
4: I'm
2: here. I'm here. I'm here. I'm here.
4: I'm here.
2: I'm here.
4: I'm
2: here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm
4: here.
2: I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm
4: here.
2: Asham migrani mu
3: yes
2: maiden e ona so na ndere
3: mhm
2: ne ona yedulu ajo te de pagan ruida nan
3: mhm
2: yo la yo pagan ajo
3: yes
2: plan do
3: enare
2: enare ka yere ba ninye nejo ninye ni pa ninye nejo ne genda ngalu
3: mhm
2: na yere ni sirina yolo ninye
3: yes
2: na me ke ba
3: ah
2: mhm
3: iti sirina yolo ninye
2: ayo la ajo ko mbeke ti ngori kino raji
3: enne
2: ende ni genda ayo ngori kesa ba do ajo
3: inanare baro
2: ne du ba enare kake
3: malo na nanu nalo
2: ketie wi nangor
3: endalalo
2: nao na e balende
3: mhm
2: ya malo nyamutu
3: lady
2: ya nakende me homo ni
3: mhm
2: ne la bugu nda bwe zaidi
3: yes
2: melo nala wona runa
3: buna
2: na
3: rede yetu yes
2: we ne lau
3: ne de
2: ya sanyo
3: baro
2: ni mwa ngoncho
3: mhm
2: na we na ganye beti idi
3: na yela jerum kila kitu
2: yes Baby sini ndo alta wengi shia nye.
3: Yes.
2: Wengi nenye nak.
3: Mhm.
2: Ya maru ngajo na na igwana na gere changamuki.
3: Kabisa.
2: Mhm. Ya ndogre amana. Ki mwana ina kuona ajina homa ya ngaji.
3: Yes.
2: Majina lwana tu.
3: Nero
2: la bayi no. Nero la
3: Mero ro ni ro dwa.
2: Ne ngu ye nyana.
3: Ne amba li le nyana.
2: Ne amba kai. E manda pogen. Itu ara dole.
3: Ami banga yol.
2: Ara nyen amugire na yaje ke wongi kaja kaja kaja.
3: Yes.
2: Ara ne gugu.
3: Mhm.
2: Eru ma lo ronga na shida. Edumake
3: yes
2: ata amu meri njapo obo sisi mwa jogo re juu marumro
3: mama
2: njia siyangu rai aradu amu rai mwa rana aladi kwa magia juu pilot nipo yangu re sisi wale msa yala bani mukira ja
3: pogro udo
2: elfu shiri niku la lava
3: irwaga
2: iripo wakiri
3: lake wale sisi mna joo hello ira super
2: njia ama inoto he
3: iro dinyangare rata
2: zoga yangare dua yeah iyo tu
3: meti
2: akuna
3: ebura
2: robieni mmm mjeru nanyi fili na kuwara nego ngame ngoro nanyi tesi kage ke jugu modi nyanga bi ngoro na tesi ai
3: kama na ni mega monyo
2: ngamo kesi badajo ngoro rungani aramat kage emi ndel le rungani ga aramat fili ni yu kelo ni ngora ngoro rungani ga aramat
3: ni mera mare na fili ni yu
2: yes amor boy deni ni wal khaji ni nanyo
3: robieni
2: kid ne yela genda ni chen Nairobi
3: yes
2: ena najo manyashi mbe nebe kagi
3: ole
2: nejo manyapili pili nebe kagi nejo mawosukari nebe kagi nejo masjera ngani Nairobi
3: isho nare Nairobi
2: nesuji
3: amunyo esia ya sita peru mnyo mshara
2: nye kagori team pigila aleno
3: nemele kagi ndero funo
2: na neta asi
3: yes
2: ya uri nyegile mbaka aja mbrina la maria mbani angkora nikilamlama
3: na jetu
2: nama irasi nyo
3: ena
2: nama irasi ena kagori pita anana
3: Na
2: gesi den ba. Na ramati.
3: Isidai.
2: Isidai na yu kake. Oh. Isidai ya gira nana.
3: Mhm.
2: Isidai na yu ni kake.
3: Isidai
2: ya gira nana. Ore bela gwanu ni kaja.
3: Ne utaruno.
2: No ni dai ni tubo ni kidisi ai.
3: Kweli.
2: Ora bela gur boss.
3: Ni estai
2: si. Ore bela gur boss. Ne sinda ni nyo. Isi ai. Isi ai. Na kai na jogi la ndu ngoda kara ke erishara.
3: Mhm.
2: Emi kila magento yu.
3: Kweli.
2: Ke mara du ara je anyira nyo.
3: Bayenge.
2: Kasa nyi du jiro langa ni je anyira bayenge zo.
3: Mhm.
2: Nejo ni saye na abail no ne mera abail ne jo or baye boy kito any nejo na neje ngunda ngirua morugwa ngunda na anyo
3: ana
2: no ngutuni
3: yes
2: ne mwe rura na je tlo sarara jo tene ngiro ko longu
3: yes ana no
2: mega tenor baluye emi ngiro ka geye
3: kweli
2: ne be na mama linu
3: yes
2: ngiro ka geye ne be na baba linu
3: yes
2: nejo doro langa nejo yanyata
3: kabisa
2: yo menya nya de nejo ejirori yakete nejo ne sai sayake lomon ka sai la sayake le kaito ngani
3: o na ngudunyi
2: le zuki wende weno yo la ningoni mara nyoko le ngai ngurana ke mora ke ngana kitwa
3: kabisa
2: ore sai yene ja ayo la der to ngwa piang
3: yes
2: le jango la ngai de ke mak khona kai kai ni mak na le kai gunna na topic ajo kan du bayin ni homo ayaya olugani kiro lemwe me ko ko inu
3: na
2: me ga ku ya lenu olugani ba kiro koti elatini
3: mhm
2: asho alramu ye kanu ba isho ma ya en ladol ni
3: lai arum ni
2: ko ko ta kwenya ora ba yi ne ya kido ye orkumbau
3: mhm
2: fi dol se ya ga nyona sa rengi shi inu
3: yes
2: ne ya kido yor garasha
3: kabisa
2: ne ya ge ngile sokari
3: yes
2: ne ya kido yi
3: mhm
2: ngile elata
3: kabisa
2: irada jo me ra leni bor olo sholi nyage doyu la kajo koko
3: eti fulani de ne ko yenda
2: ni la yake
3: ni la rogi
2: ni lo yinang ni la oru kankaji
3: mhm
2: nsu jager karash ni bo koko ma ma yemen ni la dung le soto ni la bar kan ni bay yela ni ngoni shamas
3: nena
2: na kias tawal di jena ni la jeli shule ba ko mon nakin ta ko legi ba kanisa ni gi afungula kumi ni gi ba kanisa
3: yes ni gi na
2: ni gi awula sari ni gor kanisa kage je ko go yana je go ga jino
3: mimbanga ke nyenji
2: raba ke modal bedela raba ke modal lashi
3: yes
2: meral dara ke bugo meral dara dan kaji irogra
3: anyo inderi na baranga
2: bauda ban kaji ne yina marakinni
3: yes
2: tagi lugani sa naka sare men kai yuro barara la lo barche kaba cha kala la bedel lu meta mero yo bolim rol pi dwa kay ma yolos nan na wudu gendro ni na nanki asinero
3: kweli
2: Alang no
3: Alang
2: ni lolu rei
3: pokin
2: kina ore se boshakari boshakara mo sikere boshikala mayulo nyo
3: na kiasin
2: tena na don kiasin
3: kabisa
2: mer ko ndo leni ni pok
3: ah
2: al dumo ko do lankare ila wangare
3: ni
2: yaki ni lake ni yongo yongo rike yak
3: ni ya
2: so mos de king lani
3: toro gen kaji
2: toro gen kaji to dungo lo soto
3: tabarna
2: ni yes wengile sokari
3: yes
2: koko kanu bayi aya ka dwengire lara alara do lara mbai
3: yes
2: nene ngire ngoro na ibona ja
3: na
2: aya ka no na ole na oru na aya ka
3: kabisa
2: ole dina my friend
3: Nitu maya mayen ot.
5: Tendu lo shumara oro garle na kop. Nyagi.
3: Kabisa.
5: Ten am ke kula nyol re shumara. Kage ara si shor garle nyo.
3: Lengo.
5: Lengo. E minya na elo.
3: Kweli.
5: Na elo du baba lengi mande tarama hinya na ko be milau.
3: Milau.
5: Nimi se na kop, nimi se na kai.
6: Ke Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto enkitesheni no emayana okibili nenyana sidan nigentesheba nito bire nkolongi no inage app nitume yok tengoto yi ormotandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti more you.
7: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga *858# na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi 549 kwa Nova Bouquet. Star Times, furahia maisha kidijitali.
5: Yes, we are going to Olerema
3: first.
5: Yes, is that during the 31st and that Jumatatu mpaka during the 1 September laba leudo
3: kabisa
5: pero na ndengo mono.
3: Mhm.
5: Seremare
3: yes
5: engisisa
3: kabisa
5: umoni si tengene di biashara ni ile barnot tena buru marita ala yule ni mwanashamba na yakisha joro na era digital asho app ni 24
3: kabisa
5: tefu ile info app
3: kabisa
5: downloada ora bi download or lost we asho no monopoken era ma fest ndio moki ata galaxy asfakno itiwe na bena
3: initi
5: mega kidogo ndo ndor bolo mon esasita
6: ndoro bolo mon ke mayen fm.
0: Rabaye sa seta endama kariba kama ishola mula kira kashim kwa premisa kwa kukio la mwana magine fm na kajolo mwani njere era tepa mbunkei nera shiki kaunti na yankare enara kutemo yukwepe na jine nye Agnes Mantaine yanole wale yo serikali wala isu le mnuto hejo kino toki nga na yule maintele wa utina kaunti era jona wale yo njere kebo na kato kwa mkwari yongo la isu le mnuto egra tepe ora bale bala wa shomaka na kaita mwanyutena kenya emo urais William Ruto.

0: kam sana jadi mbara kuna sai dan laju dara rice land roi lolo shule kenya kari narok
1: yes
0: kaya wadai bada ya kini nada ke lomon
1: kweli
0: asa lolo lomon
1: yes
0: badu na imahit ni weji ajo na asin anu
1: kabisa
0: amana bayi naro dua adu ajo sabra harad roi uleng mushanki leo wala gari wana kama dong wala dong wali
1: yes
0: jiri asi asani tayari roi deba kaya masra dong wali lolo mushina aja allegations
1: yes
0: jiri asani roi deba dong wali tayari ah ayo bra lunga lobe gaja ay ISIS
1: yes
0: ndo re pira shira ro lashe ya era dolunga lo de bagisho
1: akitu
0: ngurzo kitin nakwa kajo o lashe o lashe o lashe o mejinya mfanya
1: kijira
0: ko lashe kija kairo ni jo lashe na naonda muno itapasali nyamazeni tutulie mnipe nafasi
1: eh
0: o lashe o lashe
1: o lashe kila undi nyo singoli
0: o lashe Kumbe?
1: Yes.
0: Mbende ngolo kuna yaja?
1: Mbende ngolo narolo ngajito.
0: Tabende ngolo mbende?
1: Yes.
0: Nyeri sube laka ngola kuro birtene, pia kisisi?
1: Yes.
0: Ndo birtene be
1: ibu
0: gili laka rungani. Kiji mara jo, kejo lashe rashe aja jo.
1: Wana inje.
0: Wana inje hapo, nejo gili lashe. One time. Tumanga hiduo. Amora lo ngalu ba ka jolashi
1: yes
0: ora ndasho robe itashira
1: lelegai
0: do ibo na ne joni ne bang la jogno
1: one time
0: ke joru ta ra hena joni
1: one time ni lashola shimi ni lashi
0: la do na lelo
1: yes
0: fe jo gel da bo one time
1: vele lagai
0: hey
1: yera
0: siasa
1: ha
0: siasa listen at the power of handouts
1: kabisa
0: ni handa tsa jaga ngure nan selwa na kina ko sele mente ngure la ulawa
1: yes
0: ajo na asna na ko sele na na ndune siasa
1: yes
0: ore gaja ajo ndur maida
1: ni ndune
0: siasa na ndo ni ndo siasa
1: kabisa
0: ndia ula dwera ba
1: raba
0: go ha this ni sa ingine I get ni amuga na masaka ki get the right ru
1: yes
0: ni get the right about too much the siasa
1: kabisa
0: No ramu ke anyir lar ko lang la la ko ne bwak ni ne mori
1: yes me ni je kunaki ni
0: ne so lagi ni ne do la na gara amurisho na ndivi ya na kabisa ni na do igira ma yanga ni ndo yugo
1: kabisa
0: o de ne weji ye da lon ne bo ye da ma sa ni ar ngonjo do gar ngonjo na wana a da lo aksira ni ni jetini
1: yes
0: ye da no la yo
1: ye
0: go
1: ye do bo gini sororo
0: na ye
1: okobo
0: da ko lon ne ba yo
1: Ay
0: sira. Mulo nene nyago bo imaka kiro bragi. Nyago nyago do yanga yune la ngani. Nga deldo.
1: Flani.
0: Ay ninye lo la bwagi.
1: Eh ninye.
0: Ninye lo la bwagi no dilu. Ayya. Jabe jero muru ayya. Ayya, mari sana nne.
1: Mikitini.
0: Sisi atuko.
1: Yes.
0: Sisi atu?
1: Hatuko.
0: Hatuko. Ne mikiti rado.
1: Mikiti.
0: Ne mikiti.
2: Maya FM. Ipnabo 1.9 abishana ewangana.

0: kabisa kabisa na jeri mbara kuna sai
1: yes
0: yes so rado yenda bada buja sheleng pol reketai
1: mhm
0: ila sungo vesta yuleng otu liki yu ndadamu yu
1: kabisa
0: ajo yeso nyenyo
1: nda bidabu ye
0: nda bidabu ara nyene jonko bayrongo
1: mhm
0: tasadu nda bidabu
1: kabisa
0: mhm tejo mado yu maimis maimis maimis
1: maimis mado yu na maimis na maimin
0: yu rabian bas nige bunga nda bidabu
1: nige nda bidabu
0: yes
1: nige
0: nabi nyo
1: Nada
0: dapu dapu. Nada dapu dapu. Olai ni kabisa na jidumba. Ngwat lagan tomo na kebe oisang kabi.
1: Oisai sit.
0: Yes. Nala nyal iru wala rasi nyal yari hara negi jodohi enelero.
1: Kabisa.
0: Madu ada tabo rari. Ira mana ikoji.
1: Yes.
0: Negi jodohi ere hujir aran tisin. Yeah. Aja nasi nanu.
1: Yes. Hujir lagi moro dobo rasa.
0: Nangis aja kanyo dbe.
1: Kumbe.
0: Hmm.
1: Egra nyumerabo.
0: Kero uwa.
1: Airo uwa.
0: Ngibindi.
1: Yes.
0: Na manaladi agana.
1: Mm-hmm.
0: Ndoli yoi meraba yi nimero uwa.
1: Yes.
0: Hmm. Kilegi merabai.
1: Mhm.
0: Yes. Na kombai bana tsara ni kijola ni ni kira na jono nenyo
1: eno tu
0: boy or maida. Yola ye magi ajori maidan pokin.
1: Yes.
0: Na rantu.
1: Kabisa.
0: Na jabe mero so li ni ndun. Engurai ya.
1: Engurai.
0: Mhm. Engurai ya ra mira na sidai.
1: Mhm.
0: Yes.
1: So wala mera ndun.
0: Lasima. Petro so woni nyo.
1: Indun.
0: Ndun. Ja so wona ino ji le metri wa besho. Meda ade wo so woni.
1: Mhm.
0: Na gendo na nja ne so woni nyo.
1: So woni.
0: Mhm. Ele me dice hol do na guarda la lo.
1: Yes.
0: La de regla segundo. Mhm. Ili nyino giti mama na ore me fene weji.
1: Mhm.
0: Ida sne biashara.
1: Yes.
0: Ndo binyo ne ku na mordi.
1: Ndi de.
0: E fi wo bar customer ne bom. Customer me gira.
1: Kuje kuje.
0: Kara bira ki bay.
1: Yes.
0: Ya ma na na le lek.
1: Mhm.
0: Na na na re bolen.
1: Yes.
0: Ne gira ko lu ngora mar ga.
1: Ha ya dalu hena gira lo
0: wonya. Ka ide. Tene me lo so ni la ronga la jilo.
1: Na. Mu chunguze gita.
0: Mo so ni nilo.
1: Iko nyinyi chungu seni ya sokoni.
0: Mm. Angora ya blasma meyo ni sokoni ndaro jine.
1: Mm.
0: Asma ibe ti sokoni nyo.
1: Ngudi tun.
0: Ndu na ngwe ja pa pa. Ya nan jene ro sokoni nyo.
1: O sokoni.
0: Majina se sokoni le gra ya gra.
1: Boye ga nyai ni ba.
0: Mm. Na de ya yani wona kila ndo ona meri shwe gra ka gra.
1: Ki ona ka tu.
0: Ne meji ga do customer.
1: Ha. Indi unyer nyaka ino ji.
0: Ndu ga rdu mundo gindu me gonji daran.
1: Ingori nya mi ndu di nyari nyaka.
0: Ole bile bile ni joge mi ambile. Me bolada ide ja. Ni mi ambil ni dum yangay ni ngono ni yene mi atano
1: hey
0: ndia jogi tudung ko ne jemi atano godus ndam ndun sinya na kage just do memoro nyo
1: memoro
0: lo so ko memoro yo so na kage karibu customer karibu karibu ka do ngogi
1: mhm
0: ashulu ya nyere ndun nyejo ka do ngoy nejo madu kake na bas bagi isi dai wele
1: isi dai le nguru so ko ni
0: shugun ya ken
1: mhm
0: mhm amara na ko na ko na
1: Yes.
0: Ngwana ngwa ko la sign. Me no fiane ngwa ko la sign.
1: Ah ah.
0: Ngwa wili
1: ngai
0: ko pna ba. Ngwa ko adi ngaki. Ngwa German.
1: Mm.
0: Ngwa sa le ngwa German.
1: Me indi ngwa na loshi.
0: Mm.
1: Ah ah.
0: Yani le biya nya na do nguri tu na itaber.
1: Kabisa.
0: Ngwa sa ro kan la sign. Ngwa la si.
1: Ngwa si me ra ngori ni si dai.
0: Mm. Loshi ro gar.
1: Mm.
0: Mm. Ir mo yo resi dai.
1: Kabisa.
0: Ajo na sin nan.
1: Ai.
0: Duna nyo
1: Ormaida
0: Mm
2: Ewangan Olo Show Mayan FM

ngaria mwa ona nyarai ni gibela ngaria narore mera ona rada la uruye aning lamba babejo oge uni na dalebuo ke uni ange na maisoya lawu ara age marera tani mwa bandare marudu wala bela ngadunyo kinjar ngadunyo riraya Ola shumba agirisi mas Ina uraba nari suhudo Ana buru nyanja idi Na buru nyana ror molem Wale mbere nari ngiri Kia yar garamari nwesin Wanare mengwa rara Kia yae na bormoro nyedia

0: ¿Y camisa, camisa?
1: Gira la que yo challenge, solo la vale boda boda.
2: Yo la jore boda boda. Jimmy Gusulo, si boda boda, de Winnie Mary. A ti huko kwa kichaka mali ni wewe tu.
1: Megusulo ripiki pika yake.
2: Haiwezi. Haiwezi. Lazima pegia umbela, mbele senda. Ka senda tu fulani ama town. Mali kuna watu wengi.
1: Yes.
2: Paiki kuru.
1: Kuru. Itu wakari asie boda boda.
2: Apana.
1: Arasa na no boda boda. Naga muru na ling. Kage era challenges kumo kage apadua mayolo sahi.
2: Katina jagiru kurugi. Mbele ya umu.
1: Of course mara kathatu kuronodu kurugi. Kage kore duo challenges kumo ni mingi sana. Tengko na nabwa anabito lolade siyadi. Na nabita lakai pastai.
2: Yes.
1: Na kanisa kigira apono.
2: Ehe.
1: Na nabar pastai.
2: Mnyo rage nyaba kige kanisa.
1: Anyorule na nabar pastai. Neyana nkwashende siyadi. Nena, nako na kiro shuldu kutu de siyadi.
2: Yes. Na brada olasar. Sadaka.
1: Ba umusho. Bare bara ore na anisa nangala bare bare di. Nako noro kula bare bare da fraud. Lengko bang. Iwang na ja bori za bare bara. Nako ilep. Kanda bare bara. Ore kanda bare bara. Lepa yen, yani keturo da bare bara.
2: Yes.
1: Nako noro kando kando na.
2: Na yu duike.
1: Kitem marti kidogo. Ntugulai. My worst moment.
2: Nina vile olairitan.
1: Na lungane leli anyito leng. Ni eshimu ninyur.
2: Ama.
1: Nemi yu ninkosea pi.
2: Amelo.
1: Laka ninkosea lungana gimiet. Kage bebalu lobo.
2: Amelo olaile na brada. Keba.
1: Shopping enye kage. Kejo nora after church. Nega ja nea inang.
2: Ngoja keba kuna question.
1: Kariba kaje marja dual lebe yare hivi. Kage musho na api oldu kutu siya diti hidi. Sijukura nipata.
2: Yes.
1: Alafu Rasha na ana ngaya long. Mhm. Ndio kutu yango duo. Kagore na ngaraga na gini mtaro kini.
2: Kedi ngari.
1: Of course kedi ngari.
2: Yes.
1: Anipata?
2: Mhm.
1: Maji amini.
2: Paige dendigir.
1: Nenda raga ni seriki la mtu bote ni. Edi probo sasa sura yule si adi idie. Na kuto dobe migiro yoga to midi yoga nyo. Ndeli za mugi jenga kanisa.
2: Yes.
1: Nega dolda yule si adi. Na lolo show otomana.
2: Nena kanisa.
1: Nena kanisa kila mtu ndio hapo nje compound. Amu ranana ila bagadi ne wiya jingi ya kanisa immediately. Kibonga barabara.
2: Yes.
1: Pa kaje la ba ke bwana pa ke nyoro rando ga olugudu
2: pa ilor ba ke pa ke ngade embigi bigi ngo
1: na ke maino le ngai miro shi ake ka ko ri no long e po girare yo la jere 50-50 I am
2: eta do wa past type 11
1: no mobile le kasula sa kai design atabaga ne ko sija ingi yango na nguvu eta jin to nguvu Nitu kaja, nitu jipange sidai. Na kai mwishia kana ake. Ara napeta, anapeta but not yet. 5 youths.
2: Yes.
1: Na kaji mwishia ake.
2: Iyo siku, nedu mwenye mbiki piktidia lea
1: dogo ya. Kakwe tu mwishia ake. Leo sija kimbilia, aigwa gripo kirarete, na kai tashe. Na kai dogo arbastai. Eh! Na ilabo, ora di mwishia na kiri digita shumata.
2: Pagi ngade de
1: ne shugunyol dugutu pagi inuka doga ya niki bonu niki doge na giriara esuja orpastai kasarngap na na na kanisa na dolda yuo kila mutu
2: na na na mama ya kanisa kila mutu
1: eno na ngote kera shiniki bera de kwaya
2: yes
1: diawa
2: Nilijua lazima utapita hapo.
1: Hiyo ndio mpaya. Mewire na bila wana ngoro nyama na mtu nyara
2: ngoro. Mane ndaza.
1: Ndio ngoro nyi sulari kwa raha sara. Ni hata shida. Baba ilino. Walo aliuro leng na kuna seliki.
2: Kuna gera kuna gera. Uwe.
1: Kuna gera.
2: Hadi ana mimi sula aiga rudugudu de wene medik.
1: Eh!
2: Haiwezi.
1: Keyolo.
2: Keyolo wara gene ne boregi. Mbele ya kila mtu.
1: Ho,
2: hapo ndio utaibishwa bro.
1: Tene kisul.
0: Ni ndugu.
1: Na heri mimi kuna jamaa shaingia kanisa.
2: Aliingia aje kanisa.
1: Leve ya na digiri woji. Aibanga barabara. Ni dogi kanisa ni mteremuko.
2: Ya kakuja.
1: Ni anama barini kanisa. Eldo zamis doya.
2: Fuck, elo duwe ene ushukuti ya kanisa.
1: Wari nene dosho. Gribu idoshi ya kene kinko napanje nga dedia mabati mera. Egilutu. Egilutu. Ore ba kanisa kinken tiatu wa. Mikia rapaduo nkifuli.
0: Yes.
1: Tiatu wa kinken. Niyako na ima kaja punye. Nilutu wa ebol tiatu wa. Then mambo inaendelea. Amara wafu nkwene rashida amo.
0: Kea iye na.
1: Kwe kanisa jumamosi. Kea raba mba kumakipono wa boko yankara ame onosi miti. Niyako kuboko yankare. Jumamosi aboko yole. Mpero na ruingore sunday. Itakwa. Mekua mzuri. Sikuwa nipata. Shuni nye juma.
0: Yes.
1: Aya, ore training. Kaya rai marana aramisi. Training ya kwa shu youths.
0: Nyo. Yes. Mm-hmm. Seminars.
1: Ya, nikumoku. Na yako nore kuna activities. Ikumoku lene yako mini mbaloka ni ube handola.
2: Ure duwa baka nisa. Generali, ure kuanzia jaba ya nkai jumabili. Vitu mingi imefanyika
1: hapa. Yes, nwa mamaga bonu.
0: Yes. Njoo mailo
1: lulu. Njoo mamaga bonu nko mono marana
0: ja.
1: Friday.
0: Sijui nini.
1: Kete nko mono na inyango long na baba de wiki.
0: Mm-hmm.
1: Ntoi wura am. Ya kuma kapa activities ni ya kore mehusiko alto ngani obo mide malo ngani obo ya kona aja so ni inga didi ya bama badi rengiti weji ni ya ko keluza alto ngani duwa rongkai ni la bolu nyo
0: alto ngana
1: kule kai rongana
2: ne jonyo aljama iyo siku geluzu ni nyo oldu kutu
1: baga ludu oldu kutu na ini weji ulo gini negra service center lia
2: kararai yala jege jigir kanjao ni diyo yeru
1: ore Ore dini wile tika nisani nyakon, keturo kidoga amu, keturo na.
2: Keturi duo shi neo nitu mawa mawa
1: sivini. Neflaten, neduwe flaten. Kekoro na mwen kitibu ini koji kidoga ibe, eko, joki kiu kidogo, nere na apa.
0: Yes, neo ni mkote
1: mawa. Kekin kanisa atwa. Neku joke kutu kanisa neti. Neku nore lele nerejaldo atumye breka lukutu. Debara doi kialo, debara doi gini, nesolonya na doi gini.
0: Nejeng atwa kanisa.
1: Nesolonya, neo ina kanisa.
0: Hako ndani?
1: Karibu.
2: Neji ngatua na oma mongera, naro nda lorika.
1: Baati ya kitu ya nkaidu wa boi.
2: Na lorika ile plastik.
1: Kitu dosi nyankaidu na plan.
2: Ula jori, ure lorika ile plastik. Na ure pebo shili doba ye.
1: Yes.
2: Negilamu jingeje maana abo.
1: No, nige loloshi super rolling. Ule dosho boro lila mejokuzo roliko. Lele kaido shira na loani andapo ya mu. Ye. Loile super la ngara super ne menyala ne me roshi ni nyambaldo gani.
2: Ba maana ampa ma mundu go yoruba stai.
1: Ye.
2: Lele yoruba stai linda do ye murdodo.
1: Tanyo ka shamwar du yoruba stai.
2: Kenya yoruba stai nyura lo service.
1: Ah. Arde ma kana ko diang ne la na bani kishukunyi.
2: Ni
1: radio sarngab yani modern
2: ni go
1: nyi ngara tane kuna nja shuma ne ku do me sabuka nare. Amuderwa na meta. Ya ko sarnga bolin Ye gado mo jaga ay sire do gre ramene bole elalo de probox se siadi ba gajo basta ke ngasa do mo nyawo shele meki ke do nga ngase kanya ba ke solor meki
2: ko na ore na mo
1: awar ra ke asum do na gajo do lo du gutu ki
2: me na meki Yola junyo agire fikiria tesiadi yetu tesiadi mumeanguka
1: sana na mimi nimeangukia tu pasta
2: neko obvious or pasta yora ngasengare
1: eba kapata na pasta
2: ngoja netu solagino pasta neko eshagine kisogo adua emodie
1: keri na oldukutu
2: obvious ore baya ngo mogre ri oldukutu
1: era kila mtu kivya
2: hiyo Era ilo rwagi yirogi sindiki shorba sa ya kage kisogo me
1: Ah bat me non komo maro nerva sa me non komo shiyes Nor na
2: Mhm
1: na geti different reactions alto ngana ka mi lura ngi dona jala
0: Yes
1: I gurdiala
0: Etiole go gra gurdiala je saro
1: gra gurdiala je sik aje gisu nigera loga kudiala jarumo dugutu nagera na kudiala jisefol dugutu wa mesolari. So inakuwa mbaya.
2: Yes.

0: neroshi nyekwa sana ina sokoni angari ngiro kebiri kiongoitoi kezu ndonga ikumo kutonga nako iturete ngishui tangara kempiriki or barabara neku na longe sokoni ya jumamosi nituraa ndonga nake ngishui tangara kebiri kenyo barabara na kiti sokoni nelotu ele ntutu nelotu adumu ashet peyetum aikona ataasa ninyi siyai ya maendeleo na ibuku mipemi talking kiala maasaya
1: kamara doro lolo longa nera bolokiduo
0: yes
1: sokoni
0: kweli very good haya wala itoki ayo makata sokoni ni kama ito maigana kitu wala itoki wala itoki na adhar maasa ni ya rafalio lola lelo ngishu
1: pi
0: amu meadhar maasa ni ila mengi tangi ngoreta
1: pi
0: wala sang letabo ya county ya ngare narok ya rago tila lata lo ngishu litu ya rarulio ntutu mbao hii nebe kiltuma hii
1: kweli
0: na kakana ilo ntutu nati shuali ntutu nati
1: asaba mwa abayo le wasomiro
0: na geju wala le loo ngishu
1: abayo lo ngoswani na olchuma
0: yes
1: abayo sininye na ole wasomiro
0: yes
1: nijigununo
0: very good haya mba urubusu moru nido lengu toka rasanea
1: ho
0: ilzuma hii mba na ulomuru ya dila amori tote facebook de lelo shuma yu vwa ya kana amoru akakala kali kukweli mimi naongea ukweli
1: Ne
0: lo lami wale dinaro kupeo lotu kumagwe jine meti wala madele baribaro lo masemara university keti yaba la
1: itu waba ilo kweli
0: weo loigua kete leduwe keti yaba te leduwe ya nae larana je leduwe
1: ee lolo macedonia
0: macedonia
1: ee loigua nte kims bis
0: yes keti yaba
1: ehe
0: haya ama aku lota nakata lami ilaba ya mirgolisi niru kini anahufi sipu wakino mesho metuwa kaundi nilaba mesho metuwa loke loji olomao keti yaba lami wala amodo yora lolo longa keti yaba yolo do yote na rajangale keti yaba hata dungo lede usuke nyo lero nga yajona nga yawa ama atatara na yawa ama angolera na yunguri nga lole ndutu ama yotu mito kiti sedaita kawundi yankare naro mayema kena aribari barani lenderit amukumo gilo ugwata na akumo giltara jani lema yama yaba oito biro lole ndutu wani dapati ningu ndoseke nani alota leg nimibaya ame shoro nare enke baitene buku te die edeshane na daraja
1: enori na por ma
0: to second nani
1: ne main pack
0: nepur
1: alo dialeta lek
0: simba
1: yes
0: ole na daraja ne miapa no le ntutu akoy wenna pe lo daraja
1: elo she wenna ngasa solari ndo ginga ber
0: ndo ginga itobe
1: and
0: next
1: yes
0: ore din lor nga enet milanga par nga enet alo busumuru to nder gesi melanga pa isabo kana ada access on ngaine ore tata o daraja le megla okule ke gumela mo ibot amadi na ile tabo da majo ngia sisi dain agra su jala ariko ni ameata sa kono kono kona na chana nya yangaji chana nya yor boror na bali pe kana no kon bata ajo tana ga isho bokini mari ndani to social media o ma nya kini isho bokia lo konjar ma kwa norjo nos ara na ga isho jita ibi ma isho bo kaji za kwende tutu dama
1: Wakawa
0: ye, sina stress.
1: Wow. Lelo darwa yana rumurana bo.
0: Ore na maendeleo, na maido maisho maendeleo ile ndudu. Yes. Maido maisho saka bakira. Na empowerment, nero negra endelea.
1: Yes.
0: Ishanga kati ndomo no walele suswa. Kajitodua. Ni shanga kati kijana mi kajitodua. Ishanga kati south kigilede niare kajitodua. Ore ngole angayo long, le digindiki, ore kole. Ene wewe nejirodia
1: eshanga kia kama DJ yes wala maiku no long
0: yes wala maiku kedi na nemedi ni serikali de anga ina me mole ntutu na ngai di ka munya ke ngai di loring omunya kuringa mole ntutu
1: eto de loncho lam tina lemo
0: eto de loncho lam
1: official
0: enengeti omesho mrubu sumuru enyaka kidwa ku loncho lam oibu ndangare ngiro ajungo lolonga ni laba lo mehomo ni utoki ala iwa ngajinge lumbwa ama dinna me du maendeleo na idimia tejo wala la yo no lari koni nabo wala du ngole bae mu wala la mara na gadi fali abori ni nyedo e wile kunye ni shiriri kumok na bo kiri kumok andere sinyo shi ala me yo lodu na gadi ndo ngana ko jo me shi nyala me
1: e sababi
0: ama ke no to koni nye
1: yes
0: ne du ngala re na shi ne jo kanu kenye gwa mhm bo ni na kito ni jadi yedu ngishon letabo
1: nijikunu no
0: wore ntokiting na atojo ye kasuje na nole ntutu na me ataitoki maendelea ge
1: haya kiuseni kishukunya ngamusimu yare unini ulize swali na grabo no beri mogi ato online beri mogi deba take dari sharane medo ngasi shona fasi na taarifa bano shona ge yolo ni Samson olekewa nikishukunya ngamana simu yare uni ninga ngonani ja
0: thank you
2: Sales and Marketing, Nimanya County, Enarok.
3: Niyolo eniguno biashara te County Enarok. Na indem aitwabiru shurwe tishone na biashara ni.
2: Kingira aingoruma YNFM, pijing esiana ulti mlang terubata Sales and Marketing.
3: Te Nimanya County, Enarok.
2: Niyada enkesoma Sales and Marketing.
3: Niye unijing ulti mlang le sales te County, Enarok.
2: Shiwagi yoke application aimu recruitment at mediamax.co.ke.
3: Evi, iriwu application ino aimu recruitment at mediamax.co.ke.
4: Mayan FM. Ena bore mayana da ane nkarna na ipotiki
5: Ere maya
4: E manyata na igwena renka jema Eshe tuentai serena dede Olta ushusa itikita mongwana Itawang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo gino Ashe tenduwa daino Ashe

0: basi kigira nake aide makotite adolta nake osingolio jo nake lesela nolatambo
1: ashenkai naidemi
0: kejelo keje narna sela
1: nalotambo nalatambo
0: nola menalo nolatambo imwana kwa lushole Tanzania kigira nake makina osingolio jo ashenkai naidem
1: yes
0: repeta nake rikore pokin lushole ma repeta nake larikok nake lenkajang opi
1: yes
0: eba ngudo aba ajuna sana nagabe ngishie nye batisho ndara yana jama eh negra reboling nage lewa kumuk nage siana loti na loy magara yamba na ijo na ni grai make
1: yes
0: nego oloy choraki
2: yes baba
0: lele raye ote jige civil p to losho le make grai ya make romba kumuk
2: yes baba
0: nimba ngwani ngor bayan ngordi do shiage
2: yes very good
0: ke tayo lele ndu ajo ga ngordi do shiage ka gora na bi jingu ya ngor ni nyage sey ro ke belegenya kabisa mera region tayo ole ole tongo yo grara wa region tayo grara
1: region lo jora yo gere ngoru gaban
0: lera la la lera la la lera la jora yo
2: gere ngoru
0: gaban biri wa la sera nulu lijareta
2: ma
0: mm
2: ay ay ay ay ay ma ina ningi lwana na sweli kai kai jibu
0: yes
2: eh ore bare ta la la sera la inei na to sababu ni na janji kitu ya kwanza ke yolo diko la lashara la ine ya jo kara public figure
0: yes
2: kara tungani yoloi
0: yes
2: na ka pashe ngiroro tai eno lo shi age tungani
0: ho
2: ama ka to wafuasi amo te mo shi ndu me angarna na tungana ko shi angarna
0: bi
2: me ara angarna nage tungana ko shi lege shet
0: ho
2: ono ta angarna
0: ora
2: ba mi ki yolo yele rabu ni mi ara angarna ka gere ko no yolo wiye ne ko no ta angarna mo tungana ka angarna
0: mara na kara yolo
2: ti ne gara ko lotunga na kaita sabuke sia yanga jo leng la sabo na me rabal giyo kan kaya mere na neme sia sidai amo la saba ma di sai mpaka ke na gwo lola tonga yo ba gwo ma kesin ha ma di na tubu kwa ngoro le tutu na gwo na no le lo glada amu jo na gidi wa na mu gwo lola ma kesin ro le tonga gwo ma kesin yani na ko kara na no la ngai mu gwo na no lola ma kesin ya ma ngorito
0: ya
2: le tutu
0: rabi
2: mara
0: iraro magese ni weli
2: haya
0: ehe
2: ama die laba yalo jo la rongo yongoro olorika
0: mhm
2: imara dinya ko lega glat ashu meyu ko lega glat na ko dinigi ko magese na ara na tikita mana to moni uni aso jo le ndutu ne jentu ngai begi yo lo na ape
0: ho
2: tena ikura na ko magese ne yeu niki bo na ngor kage kido na jo mi ne yeu amara orbunge dita na kata
0: ehe e bai
2: ne re mpaka pie lenye mor magese ore dera bani na magese ore mpaka lowor
0: ngobis
2: ngobiania basari
0: ma
2: magese ne kwa mana da na ke ne glane yu

0: nang'asa ashuko ala jutu kuldoko lakai galaro orikito nikishuko na magasen na agwa galoro bayolo galara nikitu barabara lor magasen nikitu sibitali lor magasen nikitu sukulu lor magasen ah kagara du kagara ra ke yu dinenge mbi olosho sasa
1: vi
2: yes
0: pa kanyodi pa ko ore ta na babu ko lo jura ya ngoro le ndutu ejina agudo kinyoto lor magasen ole kayu nyala to kitengen manya ka jo megra na bishe sidai na ma ra bali jangaita na jo nija emegra de nyeta gor gol dole kolaka gla roso jito le rongo ne mermad langeni doi
2: kweli kweli
0: ne me neja ma jama kayu lo no bakara bole lia roso jito le rongo la ka de mai goto kan ama de nado ne ma ka sende buku ara so aso jolo jora jamu gi banelo me mo ile la yo ne yo ya imwa
2: kweli
0: kile lo kana le me o sha sabu ara de sia ne me neja
2: kweli
0: ore dina na kata le tabo Niki atangwele CEO uigirogi ya county. Neti yoshi ya serikali ujio lesopia. Wale nanaka rwa lesopia mpangilio nagra ya amirie. Nangajua rumake sen. Anaijaka nagra ya amirie olonjo rai. Omeba kejo kinyo lesopia. Eke sahuri yetuwa. Tuka kuroga. Eke ngaja. Eke sahuri ye. Eke ngoru yengito. Neke sahuri ye. Eke nyili nyili ya mo. Eke lalua wa rumake sen. Ama adila rabo te nebu kwele sopia lai savothar governor. CEO musima. Nila nyoki CEO mito kye savothar governor.
2: Nye.
0: Nye bagine mera nye CEO ngeri no. Adero no magazine.
2: Ho.
0: Kakira na inesepata.
2: Dokiti naati.
0: Dokiti naati. Ejine uudwele tanaka taru magazine no ngori. Oda narilo CEO. Ujua le sopia. Negra ye panga jontoroni sabu. Nejine orenka jijik. Nako. Ibesho na igu orenka jijik. Ore dungo le nanu le tab emire jona le maga salary. Ya naje ngor. Ore le maga salary to leng. Na le maga selenda yo le rongo yo. Amogiro shingaji na bishana. Ne ku kitoki ala ala dua rabalai aya we oro tankaji ne ku le rongo na la dollar da. Ne meneja. Na landa yo le rongo yo. Ba kaji ko be meror maga sel. Amadi amaga ro lo le kikoris. Langa ngol ngoti. Langa ngol la garbolo. Langa ngol le tikani. Langa ngel le tolo. Langa ngol lor mara. Amadi ne be la yo le kik lo le kikoris are la la yo landa ji. Ye me goro na so. Ye me ngol de ro ni ndela ngajo ngoro nye. Ba ko le so bia di horizon maga senta na ye. Ko le so bia di horizon maga sen ta na ye. Ele na gavana yo ngoro gavana.
2: Ho.
0: Amuje neme ye anata ngole balengi yolo jora ke me hamasu jole ndutu. Ndi ata hagi nasuje.
1: Neso jole ko.
2: Ti.
0: Neso jole so bia. Ame ndu anenye. Amadi amusi yo. Kasi ai ditoke selebote ya maror magazine. Na bagi ni nyana ati ndimu ni leger le kai ndimu ala bali otujite sia.
2: Pi.
0: Neme neja. Nemo amadi ni ndo le ole so bia mangati nda. Neja ngajenye miki yo ndegwele tungani miki yo neri yo tungani lang. Ko le so bia zoror magazine na ole rongo. Amadi ni ara lonjo rage. Kajiro dio le rongo. Amire dia nanu kupoka na gbagata dio ngata. Yu yeme yule ngwesi na yakata shumara. Yu yeme dolta ne janda shiyana ne janda balana. Oro siasai. Kyo boro se ngiyo genya na imen. Kya ra ngwaje ga dama ne ara giya gari. Eje yeme ningiro na gra endelea. Ba ngiyo be mejo klaso jale nyana ga dabale na mala yule na ajukulo. Ah amusi age sininje no tuto na ngoriye le ga ayundi.
2: Yes. Nyada.
0: Ona ajida mai nyororo na bi ngaji olo sekala na ngwo le rongo. Kaji go be amashu be menyoro dangaji yi agoro. Ole giri kodi sajo bikimwa lo jura ga metari. Kadon na di comment.
2: Pi.
0: Meti ala yola la gar bolo la amor. Ne meti ole le tolo la amor. Ne meti ole ngori la amor. Kaga ri jinga ba ko na yuga nda jiri mi loshi. Ka amor ba ga ngaji ni na ga jo memrana ni nyaka jige be. So me sebe. Ye mari ro le ngaya ba da maud. Me yo ngiti ayo ni. Enga sedo. Ne bugo le ga dunga ni be ndo ro ni ape ko lo jura ga. Ni ndo le ndo tura ga ha maur. Ma da na ta sa.
2: Meren tabu nenda yu.
0: Meren tabu nenda yu. Eti watu ngani la thala medwa. Eti watu ngani la etasai. Akuna. Ule ututu wakatejo. Kyo mwori. Na ranate pokole ronga roba. Etu wabi kiye la tabu. Na inyo di nike ntasabu kiye presha. Etu wabi make karisi shishanga nyinyi. Etu wabi make yosinalanga nyinyi. Etu wabi koroba ya yewate. Ule ronga ya tepeka. Enyo di bama buke lepo ya nejubula tepeka roba. Pa ya laki mbili nike ya laki meyatano. Enjo poko ya marinda. Aitu mutikianga ta. Ne meren ewe nyolo jora kia barita. Ezi nitishia mimi. Ezi. Kenyoro na apiko lari.
2: Aya, kigera si malisia.
0: Najere na naga tena siai.
2: Ehe.
0: Baadi amukiti akai juru mage seli
2: ya. Ebae.
0: Bungera najero.
2: E butu mbro.
0: Wala ngai troki na yagua shida ari tar mage sen. Kara nor mage seni.
2: Ebae.
0: Najeri la ushoki simu ina jogi. Iro ni ngaga la yu ni normali ina nori rolem tutu. Ebae kana kitu akuru mbira patani angoto or rolem tutu asoje rolem rongo ya.
2: Ho.
0: Kagera raga
2: li. Amugu mo lost jira.
0: Amugu mo lost jira. Ebae kana kitu akuru mbira patani angoto or rolem tutu asoje rolem rongo ya. Ho. Kagera raga li. Amugu mo lost jira. Ebae kana kitu akuru mbira patani angoto or rolem tutu asoje rolem rongo ya. lormani neno sijito la rongo ya alimumo ashio bugida ajo mikiata ala jura kutushu kunyamia rungeja wa yoro mwashe liyamba wake na yuluna bongera na jito kara norma kese ni piwa amwate jabari dume langate nkeri kalole lerolo lori lole kiporisi na iwe ndito le nimu yuwa laka hiki na ya mite ndito le nguru mwale raketa
2: ho
0: bongera nana joko laka hathara iye meti yange shomo rushuku lasabo meataba likianga hildo gana ne ngito nene temuru wanati ngito wakata ninyi tembea ronke jaka lo senta tundukutu kaya kini anda wale layo klata mwike jilite yola yola yola wende yola sujeta lomonyak nene sugul nati na jeso nkoyo tena kai yulu nadia joka iningi tundungana lena na osa kai ni ningi tundu na iningi tundungana lena mbutu na ingwa ajeme koto kanya wala wakiro rito iye kwa ya rabolo negwe tundu na osa ya duruwa mna osa ya manya hebo lta isere wale sugul na jeso nkoyo nati mbo kiki ala emuruwa na ingwa nati sugul nati nga yoka ini sovia ini pake bukuru mbo kita tanongo tese tese yola jo tese ala iye nkito ama nge nehe menjono kata ala kitu ya longu nyo metuwa
2: ah, you don't need to
0: look at alone,
2: then
0: you are not a little. Nara, you don't
1: know what you need to
0: see. Bongera never will another lot on enough. It's a mere penato key. Not a joker or magazine. Pure. Mbaga naba yuwe na gajo gini, menare na ino armage seni la hiyo iye, obugwa har, tanga jenye. Ama na ino armage seni pewa, na resha dorba shete, dekai, nikijo kitengara, pegloru ya ya ala sheti,
2: kwenino, medema yu,
0: kidema yu,
2: medema yu,
0: omera gajo gini doi, ora amwana ni nike ni ya kala kwele nduru, yungu maru kitu wa hibitomba, likipike mgrusa, pegibu adek, na joki, enda popa hige nobo wake medele kwa lade sile, aya utuma ike lui medele kwa kwa lade sile na joge sile kwa iwe maro na lage belu kakor moru orore nganga ila maade sile nye na peka tuwa
2: ho
0: mungi na najuto mimi siyesi tushua na vitu zingine na meata maana marinda
2: kida al najua meso lego la churaki
0: ay karan make sena ehe
2: tenkara kena
0: ejine redua na nakara kijuru ya ne ronge kajuru deka harto nge na ni kijo kinyo le sopia
2: eh yes.
0: Kari yero nge manye ki kili wanko loba yana mara bali yanga yana juki neja juki ama adi nyana yukore nyi ito sargi nyamun me ugure omono ito sotua
1: onge
0: ito onge ki di ayeru nikura na kari nikiri yamari yeta ngari nikindusi nyongo limo ito lorongo ala mula nbala sasa ama tusi nyo kisaidia
2: meara
0: ama adi yukura ito larabal de ito larabal ama
2: wale kiyo wakio
0: lolo nchoraji ajoka ngoro leo tutu ito njata dikiar
2: aya
0: ama jene na lesa para ni kiju mwenye ama jene na lagi na mesa nilo nijua kena re nesi nji na kwa njata jia
2: medema
0: ama adi wala raba na ama adi wala anaku rorombo kwa rasar kene nyangwani rasar kene ilo
2: aya
0: na kajito
2: na no ehe nena swali lor nena nangai swali
0: ehe
2: na joba isho ambondo ni ragulo dungana kweli
0: ehe
2: nena na nete pakar bang eh
0: wala romo yo yes
2: ama ate yiromba na roke ka na bay ni ngenta miuna yi yalda wuli no ling nabu yuto dwa jo
1: na le jogo
2: lor mana
1: ke marinda
2: eza lunga li ro shoge simu eza na marinda ni ngin jobo ko ki
1: ke mintira
2: ara sho li ngbo re sire mare jamur a sho le li dia ga ga peken cheta
0: ma yuto na no ira gonor moru la ifo ga marinda
2: Emi neje. Ama yela raba mugire
0: bwa Facebook. Ye yola ga jeri
2: yola nchora ki amelo. Ka yola ga jeri. Ese baina.
0: Ama ne na ma ro shi anda. Yo ga shamba linda.
2: Mi genjo.
0: Ama ra na gaide baba da sozo ko. Ka oru ya marinda.
2: Mi go. Ba ro
0: ra bi ese ba. Mi
2: go. Ka
0: nyone la gutimi.
2: Mi di.
0: Tan ama emi ndire ni ni genjo bogi. Mugi ya linya mugai shobo ku mata se mana ma nga ma. Mugai du shi na gai shobo ku na ro ginya.
2: Mi genjo ki ngoro.
0: Ni ni ga ki.
1: Hai jogi hai. Kare si nyage ngiro ga marinda ne ga mari.
0: Mai na kuro dunga la jogi kar. No, ama ni ro dwa jomu di narita na har. Ama har be nyalo mo ba da na ide ba dar.
2: Ho.
0: Maure. Si ogopi.
2: Ho.
0: Na ma ure ni nyama ga gure. Itu akata na nuwa kweto borola. Itu akata kwe na no itu. Oi la tabu. Itu akata na nuwa la nyotongani. Maisha na idiru alo sina baka natabawa na kara du ala yuni la yudi mago ete ngitoke la ishoe ni betu madenda ijini toki akwira la yuni la ipote ankarna ajesho mai buru ujien kito no nchore la ile kitisho mbaka waleo amuwa nungani juwaden wale shani nere kira ngayu kibweta ure kira la ibarta kibweta ure didu yolo duwaden wale shani alo duwa ako osikari ya miyata ngasa ako osikari ye osikari ye tiyoyo sirka yule ndutu na gata bala shumba na nanupi hei lenye na nuna bagiru dene kana baga mbaga milioni yari na gata rada gana baga nengito nara nengito ka baga nama lagiru yele lari mbogi nemogura ya mbogi ama nijana nakare mbaga nama kitu na nye ilo kei mbogi na nijana mbago lari mbogi yolo
2: aya kendivira lanjira ya mbua mesa aya roshine
0: Wale melo duwa abugu aimwezi ayo ala shumba kikiri rose karini kibwa itaki wale melo duwa sirka liyole ntutu angamani yer kibwa itaki nekwere alero ngani nito kita gulidi mbogiri wale ntutu ngorito na ngorito wale ntutu na kayo najo aita brabe na bailo barnoti oleng olelo marja sirka li nara nara dara sawa ara kene nyilo nara nara kita kema asai Aisho boki agana yure mirangeti. Ne ata kene lo lo Aisho boki agana mirangeti. Ne ete ne lo. Or mirangeti lo. Eto ya kene. Ne ete ne lo lo.
2: Ne ata. Or lo. Ne ete ne lo.
0: Aita nyaba inato iku ele mamu. Sabo. Eta santo kiti ngajato ro.
2: Are.
0: Eta ngasa ajenga ke maisho armari ilang. Ate ngito ke wade dene ngena rogi. Kere gila lo mari yana kito.
2: Eto no.
0: Ayo ro nabiye sebata.
2: Tegela gweli.
0: Pama maisho armari nila ajenga ke. Keja.
2: Torono ole.
0: Aya. Ame ngito kai. Nime neja. Kama na inye mfano na hata na kaita asoshi na mga jiyo ita asimi ya nano. Kaya uwa neniti.
1: Kitu kimera gini.
0: Maka nyo bebe na ala ita asena. Kyo kudu maisho siya kebe.
2: Yes. Tondeka yobo.
0: Nime neja. Tondeka yobo. Ho. Kama hata hata. Ngito kai. Ya nana ya meta. Nani buku ajo. Ayata pe mkolona ibura waka ishwele kaito ngani. Mwaja kata na imezo mwuru ishwe ngito. Mwaja kata na imezo mwuru ishwe ngito. tinikimbuni nyo mwuru tangaji mishu omerua kila changura ati nikidole dol shetani sana la yoko mwuru jiji kinjo kenye show me debi nyo european abuna siku
2: meti meti
0: meti kai to kinanya kai takoro kai yitiri siasa
2: Oh, ole gesir.
1: Yes.
2: Amara sinya na yamba ku muni buna kai magara ngare shata.
1: Yes.
2: Amishoro na esa. Nagara.
3: Doropo lomon te mayen F

0: kore ni kiri charge nare apona ni kore kila nkata pokin ni kore kibela nya tolo ngange na kore bebo nula meti ne shina kare kore ni siai e usafi na duare erone na kore ntawo ni rana rona ni kiata ni nebo enjoy na keturo enjoy kage nushini kijo pit latrine na oro alchafu kwa wakini ulu nero na atuwa nkopelo tutura ingu moto ino nejingo alchafu kwa wakini kaka wale lechafu kwa wakini nero egera mkopa ngamu au kwa wakini nedo ya isi nyete neba na duare nela ikaja
1: nela nebuwa shula nebuwa
0: shula nebuwa kule pia wakini kumuku nebuwa nkare kiti nesa bugola duwe chafu tia tia buri yanko nege rasa research alashu enkisuma kingere ngora enkare na ito mfano taka jado. Nine kwa joketi wejitin, neto pit latrine sere ni mchoi, neto jengol chafo meraba yengkare wuna nikuwa kute te boreholes. Enkare na ingua aburion kop, wango ito hii kulota nki hili kipi yengkare ni nyeri jingol chafo. Neako, ori nani andoki na yuni ngurariwe leng, nishuko kiyo na wale kikwana nikia rajo, lasima pika ikisha jo orol chafo kwa wakini nikia ata, negete pekewe inisha kino. Pe kitumogi na aiboi na uchafu wangari ya kini. Na ya unamu yeri dini.
1: Kamara ramu, inebuwa jore ngule, ki magirangu le mbae na ipirta kunaru gina ishubo gini nkiara. Pe irumu gini haribaka nkula ginkik, pe irumu gini, pe miru pe megu nkiara safi, na ichafu. Kamara ra, nena diapers. Kesa wa renira dugini ya ruwana na choi, na ultaka na juside.
0: Ore diapers na ore management nye, ni ntoki netanya malita nkopo wakini. Sana sana, kuna nikijo third world countries. Nguwabina ina rana ya tuitu maendeleo sabo. Amo, ore rana ara tininda doi ngu cho, na age gulu. Amo, ore na do pampas dengito abiruno ro, na pe absorb.
1: Peo
0: kala anaduari. Ni agore vinda doi kewe inedi, enkare arashi inedi eneshal. Nirogi ninye, ayikaja alang nemuta, nirogi ninye awoka naduwa repo. Nepo nari. Norepe po nari, nisio kiputa naduwa nyo.
1: Naduwa cho.
0: Ninepo meta, tiniyo ninye, ninda ya laduwa chafwa ni nashini kijo exhaustion. Kada yute exhauster. Mewure nye etumogi, ande exhauster yako nanya.
1: Newiyo shi iblock sasa.
0: Niblock. Kore inakata, ni auki bidi bindo kia noka naduwa cho opi.
1: Ayrogi robilu yankai.
0: Taningo. Ore site, tuongo ito ini kituduwa sidai at disposal na pe lawyer apikewe metoyo nepeji alashua apike ngumbud na nukari amu melele sinye pejura amu kashal ware tenata na kajole nyajoro leni ni ngonipo wakini sulake ndomono na kito na kajole ajore pija pej na orio ngakena pejo nebuku ngitu wato ngiro na proprana na olchafo na ora dagiti ningwa ninye tengumoto agaba kageldi ya nito kie dapash nipo singi kwa uki wei
1: resibi jejibi ngwa metoyu erona kaa
0: nyako kera nkampunini na kere ngorungo ito isidana na atumugini aibileke nye mera manyua mera fertilizer na pekel champai kake ure na inasia neto ni atoonta unia kekira ikaja atumugiamu ninje na ineneji ineneji olchafu sabo amu tosha rado sabu na nara orere Kenya mzima na igijoshi ure at least higi ata almost 23% reproductive age amu ure na ina ata na ina bo lunganak ure population lunganak otete na geti shumata na ure dola joki kero negra ishu nibele kenye mekure ere nabana pi na jiki ntugu ya nagarasho nipe tolu atende pito kini ya nyingere kisai ni akwata kila tenkolo oro alchafu kira ya tayo tinikije na marosha sabu menabirori isiana ni akwa keyu wa kituwa niki ngura kini nkwetoi natumogini irengena lwana ori ntuki ya dokoya kia tuang na abia kikisha jiripeke wei sidai na ina putonga ngide lwana itautora na kuru kunio hiki na ikita chaldani dia nepikine nepikine ngolo ngare uni netoyu netoyu netaunia kaja
1: apejo
0: nkoito na buina sede ni kitodua seta ndoi waronga ngide na aga gira isaidia amuke ako keeka mebaigil dia na edaba kewosh siya ngolo ngetoyu ule betoyu nirumoki na wana wana ja nirumoki arapejo
1: Amarara akune wite ni ndimna jaruliki olungani ajoki tenea kutlabdi tuturu olungani yankare tenkangenye pe enyoka irala

0: newe ina kiremera agira die ni nusu kai gire ndo kini miasi newe ate ni no na ore nena na sheria na idero community paga yake serikali midero da serikali baga do ndayo to niti ni nijo ore na murwa ya aljamba itomon na ore olo shamba itomon ni jo teneturo ora mukaeta yangare niyo loni oturu yangare nye yangare na jema itumia pogen
1: pogen nigiriga na duari
0: narali niyo yangare orpaipa yere paka jangare lo nene kwa jo kitumia na duari robberage amero loni yu nalawu yangare oloni ogol meraro loni teneji amera yero vieni amgeyo ni robberi mero loni yanyamu
1: teyo la jogi umia dagesini
0: na ore nena nejo community neja na kiapo tenebo nene neji ore newe ni kamanya na rana do to kuliwe na neji ore nene kamanya na ngajiji na manya ke sheti ngajiji na kete sheta ni manya ormori lino migi yo ngajiji na ele ngorofa ni uni ongwan na yakini ore biru kogi nono ndai ni geriti ni na
1: yakini
0: ore narana ina eripoto ala kumanyara na kaya faida sabuli tamo yako yara lulilo yara lulilo mera tenelo ninye beji kera na yune asire ne me asetu iruka ladu
1: na duo muru wapo ki
0: ore ankae na kera kile leku ingi muru no romali ore maendeleo na kile leku amu yako online yo beimu yako inana yudongo risidai na idime konaja na idime aturibi olmanyara amu lera na remiro aljamba lino utio soit ne loro lo ani ni dai kware dine ne manyanya randa elele ko rere po ya gora na ke penyo ni ragira do ya mu ndi
1: o shiro ya ga soito
0: soito da mo gari ni ro sinyi na ayo alla rabala mu ga ko na ke nyoro la ele ne yo ke rak era sabu ke teri ne bugo la rabal pe
1: ira nyamal shuram ene do yinkishu ke ko ino
0: ne barra na ke dingin kara
1: ke ko ino
0: ne ako nana do yin ene emuru na ore be yolo no na na emuru na yawo me anyo be der reserga li be do ara ne lo tu loita shege sia yo enko mitado ina sheria lo ajo lasima ore ne ando kina jasi
1: paka be ire rote community
0: paga jo kiruko yo ana lati arasho ana murua njigi yo ni taasi yo pa ina arare yao ni neji bas itimira wetu oro litoki alutu nere ana sheria kaja
1: yesuji okay asholing a solide kinto kidoi anga muna community ai nini ngajo kanyerasa arashu kanyeyu mwenkwitoi anake osimui teswali arashu mbae boge na bane na yu nikilikwano negwala nini ngoni ore za baada ena break na akishukunye kingamaye uoshwe simu ire uol kilikwai tembaye bawo kina bane niyo niyolo na naipirta ena kigwena nikiata

0: ebasi onleni ni ngone kegreiria maritenebo daikani sit long or be baya sauni enkawarie basi nerishara ni lawo shwesimu niregul kilikuwa iteswali po kena bana eniara yunake ninkilikuwa nu tuomba na ipirta ngebele kenyat ulo ingange basi rugi na ipirta olchafu basi rugi na ipirta nake enkare esiligajito ningo nena maswali pokin eni nena ba pokin na ipirta inkigwane ngule wene duo ningo nituo shune simu te 0702-39-3917 tenebo 0732-992321 teni ya raswali ashwe utarurupo rupo wakina bane ni yu hello
1: Hello, vile mambo?
0: Poa sana.
1: Jana Rabi.
0: Kisi dai.
1: Unaongea na Leonard kutoka Kilgori.
0: Yes, Leonard.
1: Miss Jessie Mjadala.
0: Okay. Majin FM, hello? Hello?
1: Hello, vile?
0: Yeu?
1: Baba.
0: Eh babi.
1: Ana dije ra hajado.
0: Eh.
1: Eh ama.
0: Eh. Kena apu ya wita ana kana bu. Mayen hello. Hello. Tawure kiti enarishara kigira imake mba na ipirta nkebele kenyat ol manyara kainaji indi matiaki nake ilaini ningok na romba na ipirta nkebele kenyat ol manyara tomba siru kina ipirta usafi
2: silu ore esie po kina ipirta eramara ol manyara na usafi na jukumu olongani binafsi ore ronerendero ajo nimegira serikali yase na nimegira olongani olarigoni oja ase ntoki naje na tansa ngilikona kono penyajo kanya nani asita ye ngira ya yako iti njoto olongana ogira itobir le manyara na iti njoto olongana ko
0: inyaleta
2: pa ina are tumo yara yola jo ama na inyaleta kanya ya sita na inyaleta bitumo yata pala amu ora dake neme larigoni ola tumenyamali yanaiter atume nyamali nini paura deri nesabugu nabaiga la duarikoni na orengebele kenyata olo ingange wesia ye usafi na ronga ngiti li uling ninyili wa isol alanti ni mpang anangare lona da bori diyo amuri nini abu na yuko mfano ore isia ye usafi ore na olon pi nabara andomo nagar bayani ewe soko ni mera lona nile letu tuko letu yako smart nilo kawa ribe ne bala doro ngani tenkange nyopen ele na usamira ndama ngani
0: tofauti yoling
2: rinyi tu ngonyara denya na ore na na urkuak oitamo ko ono yola jo ore kwe kanisa aswa vera safi ore kwe kwe sokoni la kwa vera safi ningili wanda kwa ono jo kanyo be mera safi de niwe na iye na anaito amu iyo nindo dole mbisha sidere boka iyo nindo nindo brai
0: nisu jine jara rengkangini
2: Ya ko ore nkibelekenyata omba e usafi na ake ponu ana eniyo iyo na penyo tiniyo ne sida no manyara lino na iyo penyo ete reto na rondo yun kute tiyo le amgele na ejo lwani oho na garama oho iki ata proje ne sumira ndomo no kise ye kitchen gardens mera ore nushare nindugu yo ngombe nitya ni mindo kia kai suwae suwae kero bashe nere ngiti shamba ino tini ni buo kia raduari ore baada ini ni newi noro mboka nako asi shore wana roi ringu tete ni hata pitum faida alanti ni dola na lasima pitum mendo ki sapo pe itumo ki aibelega nya maisha ino na ori na weakness sapo kwa rumasai eton mikiyiolo ataasishore intokitin kutiti.
0: Mm-hmm.
2: Ore tenakata ninye niyieu nishet enkang, naa mbaa piijo hoo naa kayieu emilion musima.
0: Mm-hmm.
2: Kake nikiriki naa ajo ore piitum inkeek imiet, naa kinyang'u mabatini imiet.
0: Exactly.
2: Nitoki aanyu nyaakinoto kulie,
0: nitoki
2: nyang'u. Mm-hmm. Neeku kitodolu ajo lasima piikishukokino yiok ate anaa emurua, anaa mm-hmm. maate, anaa nkang'itie, ajo yiok naanarikino piibelekeny orkuak lang,
0: mm-hmm.
2: piikitumoki anoto dupoto tesiai naipirta olmanyara,
0: mm-hmm.
2: o usafi pia.
0: Peeyiolou iltung'anak ajo, mianyu toi likae tung'ani.
2: Tung'ani mikieu aitobir.
0: Mm-hmm. Etejoki taa apa, teniyieu nibelekeny enkop,
2: nanteruyie
0: makeon. Ilo tung'ani lidolta tekio, nteru, bas, nesuj irkulie tung'anak. Abas, adolta soldi ya jeshinye yuwe kereshara lda ikani okuni, na mayulta naiki ya ranyamali ya mitambo. Nyaku, megira tuisi muyaji mwake yule nkake, kipo hidi, igira na limolo mwoni oboba ye, nilorogi siro kiru kutitunganak, angalao mwenko lomu ni emusho, labda viru ya anka yesho yuwe anka ilishara.
2: Oh, mega gulushire nejiro rogelona na kutia mwe. Dilawo jo kangay jaro
0: kangay girologi kangay bal
2: kagore roeng girologi nai kayo age najashi nangari shara sidai na kayo si najogi ashe ale ni ningoni poken inoro dor kilikoi lekin joye ira do yor ke pare la do kilikoi na wenya si oye shomoro ligi lo le tutum de network dorara ye lo le tutum ge ni